tala ta kandunang li tala ta kandunang lutu nang dile kanang makati mang dile kanang lutu nang dile kanang nati mang dile kanang ji jan ter mona hathon ji jan ter mona